0: behavioral disorder ito kasi namin na lang ito kasi hindi nga hindi mo.
1: Mental factors of child behavioral disorder. Zoom zizu, nao pang in chang lin na munisir no laya, nao pang kolow na, in tunun te no na, nao pang sul na didi mani, nao pang bui na di na ani. Nao pang hi in chang lin lai an ni ang in, bui ting hai negin, environment ay di, gol leve la til lung le umme kai hin, an taksa le an lung ril asuk ning le ani. Taksa kom nao pang zu bui ting negin, bo ruk an hip ron lima, ui kom an don ron lima, bu kom an fak ron lim. Hi in ki na hi, Eric Dan is zira in khi ani chuang bokin lungril ting khom hin pui thing le kin nau pang chu ni tina an thil muli an ri thai hin an lungril a thil aturon lem ani child disorder ei ti nau pang in thunun theino na le an fesul na hi thil chini a in bokin ahungin tan deu taka apakhat na chun genetic an dia hi hi thisena in tla song na entirna nu le pa in amani pi le pu ha yan thokin amani kiang disorder an lo nei ani chun chu an nau hai khomin nei theina ding chance a uma chuna pa ni Jun environmental factors anda. Juju A call level A in Changlin Nakmun Izira Hyang Hill disorder he hung umte anini. Vuisu nai to breeding a hinzu. Nao pang nundan. An noli unfaceful na lian kolona hai hi. Environment in ing genam antlung birte anati hi. A shil big dingani. Mithim hai jun nao pang lungril hi. Lekapun fai tak ing kom lazik no na angin anshil laka. Ni dina antil muli anshit hai le. Antuk pei hai hin. An lungril pega zik pei ani antia. Chung ang ani chun chu environment ad a call leaking veil a na mun hai hin na satakin hu a phur ti na ni naw pang in thing lin na mun then khathai hang en ei tiu apakhat na sungku hi naw pang high school ma satak ania nu le pa hai hi in chuk tir tu ma satak ania chung ani lei chun sungku chu naw pang in thang lin na ding chu na poi mo le ti na ani then khat in sung chu in sel in hal na in sung ti in la verbal abuse strong bawa in involve na insung dam physical abuse ad invoka inchuk tirtum na insung dam an no le nu le pa nau bang mo hoya in sel in sel hai dam khang ang insung a nau bang hungin changlin hai chu yang disorder hi an hung nei laka ni a bible khom in nau bang vuk chu aphala an that na dinga mol mang khom aphal ana chu insung tam tak nau bang ein vuk na hai hi nu le pa nau bang in thuan oi no le ya a lung sen le ya e vuk hi atam laka ni chun nu le pan alung sen le ya nau pang afu ka vu ka ni chun hi ang khrem na hi sim that ne kin in suk lung sen na dang an no le in suk lulul na dang an no le in suk thang thlom na dang atlungin nau pang lungril ani no da ting a thoi mang dei la ka ni ti ri ta cha a chun nu le pa in rem lo nu le pa zudon in sung dam an no le in ri thei tho in sung zan ting za ta in vu ga in halin hal na in sung chu nau pang in ing khom ril no chin la ham alung ril sung chu an da te a lo be dong la ka ni ti ri thia cha chunan no le nu le pa in mark in zam san an no le thi na le ni lawa hi nga nu le pa bu zing zing na in sung chu nau pang long ril ana ni ti hi ri ta cha chun single parent a ti nu in a mani pa chaw in a mani nau pang alo en kol lak na in sung hai khom hin nau pang hin ngai sak no in ti na lung ril dam anei laka in ngai si na lung ril dam anei laka mangai lawa in ngai na hun dam anei ya dit no anga in ngai na dam ril no sin pham alo nei laka ni chunga di le
0: Akaswani chanpur tu na bana climate change chi to kesai ro ping ni na paningai dengo

kan hing chu bed si la thu jing ana mul vai phaya kani khala hung tim ding chu khovel an mak santa aphu tu pu bt kapu khovel an mak santa kangai nge de o ram ro pui chu meeting lim hai leng na ram chu chu khopui moya leng hai chun win an shi tano chapna abo zo ta nau pang ngai hai chu lom takin an thung ta khovel an ngai tano an mak santa an kier num na an ram pan thing lim chu lom takin an thung ta kei khom intikam thung veng kata ti a kahangin ngai tu hin trap no the kalo ni tana a leng naram en in a khosak ngai tu in van

Akas fani Chuchanpur FM megahertz jale khat point leki panong ki puang kia paite program hi tu ni nisim som legu zun sang ni som ni legu sep non ni zinglam dagok le minute som tu magin to kitonin tu ni dinga hun se masa paite program patahita masa penin ngai hitu teng teng zingkal pha tu ni hun sia thang boi mang te le lom te ki pan atual leng siam tak taga sakti uban mana ngai na ina nei di tu ni lama sa pending in hon ngai damin chila thang boi mang te na sakina ngai di

thang boy mang te kipan ilangai in sun zum non dinga tuna thang boy mang te kipan main lung tub le awang ayo chila in ngai zum ni

Akaswa nicho chan purjing ka ni den sagile me som al hin ta to kilon in tha to program ke pantai tuni jing ka hi lin boy to thang a kuna lung len lai ngai diu hi ole tu hi namasa pe na tingin ngai tau hi te chung tu ni lin boy to thangin lung len la sa

akasuni tsonpur kunhan dang publike ting pula pala den za thangle la ha kunai ni di ka adini ni phalo chan hen ke chai tai mun dina thar program mai zo se

0: trong thầy nói lấy hình là tất cả hình căn là phủ trắng ông mà na chụp ấy tu tiếng tiếng màn hình à, tu in đòn hai đàm ấy hàng này thấy à chứ chân sẽ là thật thua không hình khoát sang hết anh phải khóc bê là khoát sang thôi tu chứ ấy vá lục bà hình mò anh phủ biết đâu à sẽ là thật thua hình ấy rong lạ thu không nên xin là anh nói là mi rong thì hay ấy cho ấy lẽ vá lục bà hình à biết anh vá lục bà ram sung na na này hình chú vá lục bà nha ấy khôi tiếng băng anh lệ ấy cho ấy hình màn lạc đâu à valupa tin song valupa in pa kanum khopela anfela e damno khomnya se la damno kan ti hai khom valupa in man la kan hwa tlang wal fel taknen roya pile pudan ang tak takin e thlom ngai na khoman ne ya ko sort in leng ti hai le mi thi in ko sort in hen tlang wal a rek ding big hai dam he valupa hai na nang sem na veng buk buk damen ro relan thiem katia chu zawachun e choya khomin mana satakin an la ka set ni zinga hen set ni hang ti chun emi thi vui tlak ni zinga hen chol ni da ma lo no ni chun chol ni uman le tho tan ni dam han ei choi ma la na hin mi thi sung ko hai ta ding in ei choi e na tlang an ko win an sin nai ang ang sin tho ding an lo nei rem chang no ni chun tlang ram chu thing ti a tlai so ngai na thing dam kan phur pe kin ei an sin tu lang ang in an lo nei tharak no an le in dam kan siem pe ka chu choi choi e hai ma la na zarin chong hai dam chu kan khoi nen kol dan an na thoi tu khom in pa kan om khopela vi e hai khom nei sin na i na satakin man la ka i an ma la na hai khom nga chang le chu sei sel wang wang in oma chu khom chu ei na khon aram asor ka ramet alan fuk zo no le man o dam kan tia i an ni an fel no khom ni lo na thoi tu khom sin thai to pa man la la jing khom na lam chung ba ko khom chin mi pui chun e lam no khon chu sei sel na kan nei ngai na lam hi i a se pha le thoi tu dam kan in tumin ana chu e sarkara in thokin MNREGS mangin thoi tu e vi e hai khom nan mi kai khroya tha dewin kan thayang to pa tha chun kanang sim na kan pil an khura pil taka yang nel nok lakani lehin furo tui hong saron pha le hong se nok laka chong le chen thoi tu hai dam hi an lo dem wang wang laka tu thoi tu kham a tu tu kham an mo phurnan sa ka tin song kho su nga ding hin chu a cheng kham an hoya a khomi pui kham e an than tlom ngai na khom ni sen la mi pui pi le punun han la som thing pa ya e kong kham pan sa pan sang me ro khom ni sen la e lan lor ton thai wong a thu al hai lor ton thai wong na mangai na in line na atamani tin song kho hi kho tha kho ri selana tar kham marbel ti tar tam na tak ni nga tin tilaka kho ri selala ti taran tam nyang ti le khan upa tar hai kham kan lak tamani inu mai hi sang ni le paru in kan ya nau tu chen hin nau pali kanai ta nau nu mai pathum nau pasal pakhat ka nau hai chu lekha anin chuk senga school hi tin song hin pahni a mingen pahni chu oma Salvation Army hai kun school tu hin an mi hung pe ka chu chun private in mi malin pakhatan sim poka chu chu tu chena hun tin song school pa ni uma polin sang in chuk thaina no le hin an sang me chu perzol ting dam nan ka ya chun ania ka an in sang nok pha le hun dang pan ngai nok pa ya chu in chuk na khom tlang ram mi ai ni le ni an ka en taka kan du thu sa min nau pang khom kan in chuk tir thaino a hi in chuk na teng pang khom hin sin la thoi tu sarkar te ngai hau tu hai khom in mi hung ai ven hai sin la ania ka in chuk in sang thaina dam tin song kho achang kang thaina ding chun mi har sa tak tak hai in chuk thaina ding e mun la ram dang wa pan thaino hai ta ding khoma e mani chen an in chuk thaina ding bek sarkar dam in school ming pe ve sian ti dam chu tin song an thang le na ding chun kan bai sei la kan
1: tu ta ai ngai tha kha tin song kho la sang zol ani tin song kho hi perzol district ka kho upa ve tak ta kho in hoi em em el ani a lam lin pui national highway in a short leng nilo khoper klang in sa ko ka ani a akho hi an hoi em em a klang sanga ani ang boro khai khom a thing ti ma a mun de mang khom an hoi ya ni sin na khom lam lin in a ro thleng no le hin a khomi pui ha hin har sat na tam tak an tuk ani tin sung kho hi kho in thurul tak si thata wan klang roin rel na fel em em el ani a ni sin la khom in chuk na ti nga har sat na tam tak an tu ka school pa ni primary middle school chen a uma khom chu private a mi ani a in chuk lai na pang pol rit pol ku pol som an tho ding ani chun chu mun dang pan anga ya an kho ain thokin mun la tak taka school naw pang hi school kai dingin ke in an felak ani sarkar tinga development hi an neitlom em ema community health center khom umlo ania na lesak

Agaswani cho Janpur jinglam dak so magin tak to kito ni na tu jinga dinga hun se wa beta ni tak lam hun se ni na dangile me som ngale kya tin hon na hinon ding wai mateng na pe kun tu ni hun zanwa

vermicompost mi rimin eidam sunga ei buipui taklaya pakhatsu fakle don hi ania abi kinai ni thingtlang mi hain fakle don zongna dinga ei mang takchu tuilo le thingtlang lowa thlai chi hi adani deuta ei pi le pu hai hun nai khan chu aramala thain thlai an thisela bulebar tharsuk dingin damdoi an mangai no a an lora su ha ya thing hlimin mi hrim phisel na taning khomin atha em em ani ami ruk chu khosak dan hungin thlak dang lam pein mi hri mei pung deu dewa mun le mang le ei thlai ching dan hai khom ahung dang lam pe ya tin lai huna kum tina thlai ching na dinga ram puyan wa thar pe anga in son na ding mun atlom deu devin ram apon zo talein pil hang na le nong na an kim ta pe lein fa khop thar asuk har sat ahung suk har sat ta pe bok chuyel khela thlai suk se thei tu ri le rik an pung deu dewa dam doi mang lo thei lo ahung ni ta lakani hi ga nga hnoi that na chemical fertilizer ei mang hin bule thlai thar su suk lok view sin khom hun so ta se achu pil asuk ngarin ahang na asuk da a manglovin thlai ching thei ani tangai no ani chuel khela sum seng atamin a hlok tangai no a hing ani le hin seng tlom lem le pil hang na suk pung thei na ding lam pui ei da patula chuding chun vermi compost hi hei bi ching vakaiti vermi compost chu chok chonal ek ol sam taka la khom thei dinga mun khata ba vai dina ani asim harsano a ayen kolkhom awal sambok lein tula hin eram le rambung dang dang hai khom na satakin an mangani chok chonal ekin pilsim thatu chi dang dang bacteria organic

Akasvani chu chan pu tu ni tar lal zoi le pol te pan phat na la vai phe kam pa wai ngai the hai tan a hi ni tak da gel minute som hongin to ki tonin the author suna mar kam pa wa la ro thang la ro thar a pan ama hut gel ring nun khovel thar chi thupi zanga holim na ne ngai lu na pan ngai khyak na in ani ding

0: pui fel taka lo nei a hi a kop pui a riven thang su lin in inkima lo thlop bok abak sam na ha ya lo sam dol ve bok le le khabu tha em ml hi in su thein a hung uma lo ma tak zet ani zona do ta ka hin don num nok che chu hi pastor nu mei in a pastor nu mei in na le in zul khoma hi in mei chan pui hai i hang ena an ti ti hai he ngai thla ka an be dong na hai he ngai thlang na in thoka ibot sai chu ninga ta mo jo an le hi le khabu hi nu mei ta ding chauti a easy kam an no le pasal khom an thang ve
1: pasal an thang ve ka ti na san chu mo i pasal mi ji dam ka ji ka khan nu mei mi ji dam ka ji ka atlang pui nu mei ne kin pasal in an lom lem man man ni in ka ri thani o
2: hi sap trang kai hoi
0: hi kopi sang khat zet sut dokina uma kum sang ni som pa ni kum khan ale sang khat i sut dok na hin an chatu haya in thoka

0: Akaswani chu chanpu tunita khawlim na la rothar apan le nya ngai luna pan ngai the hi tan hi nita da gele minit som ni hongin do ki tonin hawlim na hotel bolte le nek the tuam tuam bolte hawlim pi na lom ngai kim apan ngai khyang na inane ding he hi le akaswani chu chanpu station atinga kha khyang nam sapen hi inangai khidi
1: Pemzal kat point di begahat satu padam kipuang kiahir tuhunin krimbar ni tu evento haulim na kupom na ni tinggi awa kiai hun man patat hunun piazza kita masa piring kipatu kan di event
2: kele
1: pakai masa piring nak kondoru dah hilang kiai krimbar ha et main de thupi mama alem bang de la la kim si sep tai nga mo de cream bar ka bang chi kuna ki panenya la
2: cream bar kha e tu kum ma january that 5 fa anake hong kha he in a extension pen kha khamasa april anake hong ma
1: yai to kisaya kha bang chidan lang pian he thai yai chidan cream bar chi kha mo meng meng lo ni na chi kwam de
2: ai pen kha e ngai to anatam pilena ki singin chin ihai western culture chimaini ma apuak lo na le hi kom mana ihai laser times at nadi chi bang ma hai ke ale I ni banga I nasim te bangin apoi mo ale le meeting khong hong nei thaina di o chi lem gel na ko ma I banga nek le don ma hi koma meeting nei na dibang chi dane ke le laser time chi ma banga ma jan na de hi hun o jan na de huna e azat thei na di wa e hwai tup le ngim na koma ang ke bol hi
1: thupi ma ma yai amun kha da thei chi na di mon na post office new lamka post office kong ge in a thailand wa ma amun bang le parking na di kong ba le le ma lem ta ka hi parking ho na boy kha jen se ko ya
2: parking kha e boy luat na chu om lo ma e hile le e manga e hai adik lo de wa mi kong de wa eva park ana park kha khong om kha sek ma hai pen kha hi ya hile le tu chang in chu ki pil the ta hin ka the o mai issue le ki so fa ta in ka the
1: e ada akki hon bun kha bang hun deu ko hi de wa
2: timing kha 11 am to mostly 9 hiya hilele adjust thei ma a

kani kutim til hing pon kong pat pir pon chui le adang dang chu hung thim sa in ama le ma an to dilil ba ka hing ang til thona a asung lam suk chu in su sum le pai in phan na muna chun ru bit tu ni a changin thei topin in su a kengir savi ani lekha in chu ka thim ne nei mi ahung ni a hlodam ahung nei ani vailem chun amu suk sum le pai hai chu a in sung mamona haya mangin anule pa hai sok jang pha in sung ke ngir tu la ya pakhat hong ni no bokhlak nu ngak chu pasal ko pui hong nei in a pasal in sung chu thei top su in a en kol vi a in sung ke ngir na ding in atar pi tarpu hai chu nu pa ti in far le zor le tu le te hai ke bu min an phing tram an dang char huna fak le don zung ngam khopa mel umina uma mobel mebel purin chung chun athla zar hnoi chun mel um le boruk thoving asim le in insung hlim um le insung in rem insung in hoi bol tu hong ni ta zing ani apasal du zong hai apasal sung hai nik ti zong de annom zong chu ama in nik ti zong le annom zong in ni terin hlim le thafan takin rong abola fak le don nisin apasal insung mi hai du zong le in nik ti zong chu asungin asima andit zong angchun abo sai le melani thuwar bungsom pali chang khat nu mai varin ina bola ti chu shizinga supuitling ngei tu nidinga mala a thei top so in insung chu in rem le hlim umin abolani pathinin nu mai asim dan bible a emu a adam nak ru la ka in thok chun lalpa pathinin nu mai asima Genesis bung ni chang som ni pani nu mei chu pasal na ru lak so ka in thoka sim ani ti an shi lein ing tik lai khomin a pasal ko ma an tuk lu tin ama ro rel na noya in za tak le tho noi rol tak pumin in sung ronga bola a fak le don ding bo sai pe kin a sil le bil fai le thing hlimin an thom tira a pasal du zong le du dan angin a sungin a sim min a bo sai lak thutluk na shim shim asimal ngai no a apasal ron apasal chu thutluk na decision sim tu ani tirlem hlak sumle pai mangna konga nu mei chun inren sem athima atul lo baksaka sum khoral mei mei athongai no a andai theidan ding lampui azongin adap ko ladap ko hlaka chong chon sa ser khat chau khom voi ne voi thum me theiding in anso a sung kutlai asim suk rop hlak nu mei thin na nei mi lo nei in sung le pai alo lam suk ani chun a in sung ma mo chu na sat takin a phor sho kin a pasal chu kong ran thana asam dol ba ka sung le pai in dai to kin an um tir thei bok kut thep thim tak mi ani lem chun a thim thil hing pun thui pun khong pat phir le par sim thim dam le adang dang hai cho amang tang ka in sung le pai alam su kel ba ka an ong na lai su bit tu le su bit tu a thang in in sung an ngir tir pha bok lak mother teresa chun no mai hai hi bank an ni asung le ko hai po pawin an lung sen na an lung ngai na le an be dong na an har sat na tin reng an sung kul na khom ani tin alo shila chung ang tak chun no mai hai cho thil tam tak dol tu le keng ko tu an lo ni pha bok lakani no mai chu naw le te ahong na ya anaw hai chu an naw te naw te sen an ya in thokin en kol le en kain lampuin dik le tha ko mu a thoi tu ani a mishrim kho sak nun phong pa ngai in zom tir le in zui tirin an huin chang nel pui theidin kho pa zir tir tu ani em tir nan naw te sen chu in zun le in nom hun bi asim pe ka zan dei le zan sot a i mu in nik le in indet ati i ti el lovin a hun bi a thlek pek chu an tholui tir talin an zui tir la chun chu nau te chun dan pa nga ya hung ne ya azun suk le a nom suk chu in mai rol lova shi thein a uma chung ani le chun khum chunga jun che thang mei mei hai hung tho tangai no a jun dap sop le diaper mang khel khom atul no lak ani nu kut lifa chu nau ta dinga in changlin na le risel na ani ti tong ka sok chu anung rila vung thlatin anaw le te hai fak le don chu ama kut ngein an ba chu an ba lai chun

na atu sa jing bokani mahmi chu anaul lete hai in changlim mek hai zirtir tu ho tu masatak ani a taima na torsel na in mangai na indik na ring um na le thil tha dang tam tak chu aman zirtirin aphor so ka achang chawaya chun an entira azom tatlein anau hai chun an entonin anzuya nau pang tha le fel an sok tira chu nau pang hai chu win changlin pain waitling an hongni chenin nong chang tha le mi indik mi ring mi bel ching dol mi ring tlak an hongni pha the ani nau pang chu nam puin di in chuk tirla a upat hnung khomin pe san ngai no ani ti thubar bung som ni pa ni chang ru na hi suk dik tu a hongni ani no mai hi nanglam taka sin in bol tu an ni na shil mai rul lawa ka shi chu wang doi thila pasalin an lo thi san ta ani khoma thei top so in na le te hai tulin a mai thai puya a in sung le anau hai an puitling theina ding min lam pui da pin sinrin ungle har satam tak khom sel takin atur sham shama in zakin pha shelo ni om shimin chung chung ring um na taimak na tur sel na chung a in sung chu akengi ra an mei thai na le anau hai chu pabo a en kol an mitti khom in lang lo pha kho hilin naw le in sung hlotling abot sain an nir puyani mei tam tak chu pasal an ko pui hai ring tlak lo sung le pai lam na konga ni sin la khosak dan konga pa ti a ring tlak lo tam tak an um lain na mei tam tak chu chu pa le nu chu formin fak le don zong tu in sung ke ngir tu an di pha bokani sung dong na chi san san khom thiem tak le ne so ta ka ken ko tu ni in me ro le thlai dong khar song le lak song a zor ringot khomin in sung an ke ni ra ropui le hlipui misapui hnuya khom rin harsa tam tak fe thlengin chung chun in sung ke ngirin nau le te hlotling tak tak in chuk na ni le khotla nga ni le tam takel changkai tak mishim an ser su bokani hing ang taka nu hmuin in sung nau le te a ke tlei pho chun a in sung a in thokin mi tha pasal tha le nu mei tha hung ser su kin pathin mi sim tu su moi tu le choi moi tu an chang tira a in su a nam khotlang le aram ta dinga mi tang kai le thil tho thei tak a ke so khla nu mei tha le ring um chu sung le ko hai hmai na char khom tu cement ani a chu hmai na chung dam su a dai ani ti in mother teresa chun alo shilani chu lein nu mei chu pasal nei lai le mei thai hai khom ni hai sin la hmai na in rem na in lumin sit na in lai lat na phur suk tu an ni lein in bol tu ti in ei suk to pani kalo ni